bis mwen kwa l kafo An fas mwen gen yon ti bejo Mwen ta si se la Vierge Marie Ha! Uniform ye chic da soli Yon ti wega yon ti soe Ye gen tan fou, ye dan vezi Oh! Gen okasyon de la